0: kaya amgo odam niyok. Pagkay pichib go odam niyo, guniyok Korean kambuman go odam wirari kamisikan ralamuli gionajer. Irji amgo niyok namya Korean hishamat gionam hanukan. Baipsihimia ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales Flin 2026 na ya pumdunia Korean ya na paituka mumnay guniyok kutunchura gion aishim tumhach mehik. Another 13 bango agosto muhuk 16. Flin 2026 niyok ish oho gionaban hishumato. Baipsichitagia baik www.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura.
1: Gobierno de México.